0: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruo ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan na dagami tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona na dagami tiyan hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma sagu humagwa. Ni senso, ni gaidi, meredera gong hui ya mea janu ni ka uma darugu. Da me lehebelu rutidon aba muna, usuhu mafurumi, ariyaga me, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi ya buti ya lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay, abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusiganu. Daduga garicha ti nadagumi ti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna. Da meleha shilu lulidon aba agayru le nyilu muti heresi biruwa. Ho huma ile ishi kuti hun. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya. Haniaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hun. Ahun a shilu lulidon aba agayru le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Haniaga me. Ibini likali ki ha gayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti, luwarufu dini hun luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei luago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, luago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Fugiabu huguya lila na Korasin, fugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halau na habanya apulishia luagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuya su, lau ugunda ni, arinya gina hagia.
2: Wapure me! Ibini sifiri guribatia agab hamoto dale wasagaru ineli dabiri.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigo du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri guribatia, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu sielu.
0: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu lau ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kata nye la nuguchin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kati le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go abunsera unti ya yabe meha harihini le harihubi gueto. Gama lumon, marihin hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyen aba arufu dati, liluru du Muisesi, abuseruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du Muisesi, italinyagi ya baliha nyeyen.
0: Aba louna bu larinya ga,
2: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hageme bibirigubun kai binsi ya gwabungu.
0: abati lania go Jesus ulun.
1: Buiti baunabu, ahi baduga itara, bibihu bay ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ati ligia, larufuda ni lagu buidu la lalag dahan, abalaria go lun Jesusu.
2: Kata yege nibiri gubaya?
0: Abati launabu ni Jesusu lariye galun.
1: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gelu uburu go heriko. Lagu luwa yesun, aba harigudu ni hiverutin. Aba hiver honi sunle luma bay tumala dauragun. Ulesi hamay, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agen memel uma ligia. Dale larihi bali wuguri ligia, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sugu ligia aba hadagin ladduga wagun levi nyengin. Dagin le larihi bali, aba gen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida agen uma ligia. Dale larihi bali, aba lagu de medagun lun. Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luagu bay lau garabba tuma diwen. Abalagura guni. Abalawari ragaduni luagun li lugu burigu. Abalanuguni tidon haba chiludu gutia. Abaloni giruni. Laruga, dale leibu galan samari na ligia. Abalalugu chumu bian sensu le denario. Abalichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gi bay wugurile. Ahabu agastar amu lue le nichi gu bay bun luagu. Na fayiru bay bun damele na girbudun.
0: Abati lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kagi hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer hoa lida barita kon.
0: Larienga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
0: Larienga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia memela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
1: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gamalumun. Apa argiin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida rubi latuay.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondera gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimu nihon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubay labu gen luburiga, laga mbuwa balida an larugonga. Leharinya gubay darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girigi haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bay. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwey lun bay hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bina gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegitu nusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesa ruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nanigo hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama nanigo. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nanigo. Furumi ya guwari gile harinya guti kati uribati nuwako awle uguri garewar guti. Gayara tiferud na wala. Aha ile anaba guti sifiri sando sinya tiferud na wala. Dame le hanigun ligibu gen luludu lun hagoseron. O hagibu gen lan tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno aura lun hadimuraha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringa ni hon.
0: Aba laringa gun, aba hadage girigi hagaya lu Jesusu.
5: Maestro, haringa ba lun nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Laringa Jesusu lun.
1: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
0: Haringa tigien itara.
1: Konigi wa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loy gen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: abati lichugu hemplu lehon leringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risite, aba lichigu lichari aluba honi buiti, abati laringu risite le longu rugu, kaba safu na naduga, ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai, aba laringu subudi nale kaba la naduga. Naguni chaguaru son narede gile ile, aba menaduga amu wina mutimato, aba menaredu ni na luba haluma sunle numa baitida, aba meti naringu nuniwa, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubumal lun sarago da, emera waba, houb, gurab, gunda waba, gamaluma laringa bungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere, italia la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagwa, gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
0: Abalaringa gu Jesus honlani disipulu,
1: aringa gatina lubaiti hon, Madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabunda guntia, malubaha, maga iligi haigin, lausun lira, oudalo mutia bungio. Mebegi timato funagia sigulau du nur. Uatini aba hidagin e gayara telishigo ni ibini aba ora, laun libagari kalayebe luweni lidihere luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wagu hadihari da lwagu buri libiri katae. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Mawadigi mariti, mahu chagun ligi ala dauragun. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hun, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegun, mewende tunti ke aba lidagin. Ahin ti itara liya lubai, la daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, pugia digame samadura kwagu dun la, Logo tafinha huguia lé. Madihri da huma lubaiti luago ni kata. Ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga liranhanyu ubou lé, lariginha nuburi kata ilé. Ahin huguia, anihin aba hugutin lé subuti habuba ilun sun lé remegi rubai. Alwa ha humai lubaiti ha laruai habungi yufurumi, aba melichigu ni sun lé remegi rubai hong. Manufude da huma lubaiti niranhanyu, lau sumibe huma, gunda tibungi ilun lichigu ni laruai ha hong. Alugra humele humate, hiji que mele begi hongu demetin. Laulira, adugu yon laga y senso toma oia datitu. Luma irisini magumucha diti yaguta cielo. Le nyan lube isinya laje belo run hiberu tia, uha ge ha muti li nyan lun heigini. Narinha gubali len hon, laduga len nyan lumuti hirisi, nyan bongi nyan hanigi. Aransia nyan huma durungu hilampon, luba nagiribu dun cielo gen. Itera huma kei musu ha agura banyu banyan liabi in hayubu dirilida ge aba amariye, Luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubudiri agagudunwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahin aladari ra agagudunwenyu, fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagudunwenyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba lu liver hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara da ha huma ligia me nagir budu ubawagun awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig duni Fedru Jesus u lariye galun.
6: Nabureme, wawone gunye mbichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabureme Jesus u lun.
1: Lun furumi aguari ga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, Le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari du be li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu ha labu gen banya lariha ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu dire, Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun ka la la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu dun le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibindi yeti lun aba la dugu kati leburi lunti la bai chun luai gien. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai aluguti luma gien. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabai aluguti luma gien. Niyabi ya aduna kwa gita watu ubowogu. ani busenha di na hamuga durungwa lila watu ligie. Lonti nasigun luigi aba onwebun ocha waguni, memeni na nigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabi ala ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi lau, fari ngwa una nugubwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Agri tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigin Jesusu hongrigia itara.
1: Dale harihi laburi gadun sielo, abaharinya go luagu lahu ya lahu ya. Aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinya go luagu laro gada la. Aniligi asusereda. Biang wa tigibu hugu ya le. Subudi hamuti luagu tiligabri la sansir go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin ya lubei luagu tiligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya guwara gada aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, leledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyegi, darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu, hawagu wugiri galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga na luweri hafigo ngalilea na hagia, sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwege lira. Lausun lira, narin ahne hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agi ya disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lawebe hawagon. Harita kwa tun, luagu weri timala hadunu sigu hau hibiri haga nubwa in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ahne hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe.
0: Aba labau daguni Jesusu hemplu le hon, laringa.
1: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahi gintu bai, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago teledere nye luwago ni kata, aba lunabu nile onigirubali ichari, aba larinya gu, ni ubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uamua luwago tugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahumagindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladiga sifiri ligi, sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariega tun.
1: Uri arida guadibu.
0: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasuru. Aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahindu tabu ti templu, ladiga larida guagudu no Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyibanya.
7: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luadigi marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lueyuru emera guni.
0: Aba larinya gu wabure me Jesusu lun.
1: Biang wa tigibu hugu ya le, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, monlu muti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tileladigu bai Jesusu. Abati laninya gu Jesusu.
1: Ida linya li Gabriel larui habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weiritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba ya laninya gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nou shagwe larui habungi. Itera linya kei lebi ni le tichikubi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro abatere siru sungu boy.
0: Abale sigiru ni Jesus luoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ordu lumalirahi fulasu le nyingel boy lasgira. Abalarinye gu abavogiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bay hasal baro.
0: Abalon na buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara belahe belurun lidangye. La diga kainarinye gu nihun, sarago haba busentin he belurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari. Uge le baugi di bay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba. Aba me louna bunu, laringa me hun. Ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hegu mesteron harinyaga. Hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, laringa me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu isun huge la dug bi uribani lege bahaya huha akan ya me hari da me hari ni abramu isak lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu be la bo choveyu lu ma luige le nyenge lu be la luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyembanyati hada ke ha gumo honi banyagueto agia ba furumietia ameti furumietia banyagueto agia ba agumo honi
0: didameme veyu ligia abahayabi fariseu gu abaharinya gulu hesusu
2: bai bayage na diga buseti eros lafro ni buhila gubai
0: abalarinya gu hon
1: heiba hania gamelu gu bibuti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tiyan hada gyan gurigia, arei da guagda aume sandi tiyan lari gyan haruga, laso la nuadigumari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gyan haruga, la diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loy Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Lo agaba veyu le emera guagale. Abalidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayara ti larida wagwagudan aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudani, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun fariseu gulun.
1: Furumi gwari gishita gian, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon abafusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
0: Abahasin elogun hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
1: Tamele ba misuro houn lidon abafedu lani na mariye, Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu yin liyan aban ya misiru houti weirigu timati boy. Aba me liyabin liya misiru habalun, larinya game bon. Rubu yi bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bun agay ubaru. Tamele ba misiru houn, lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bun agay ubaru. Ludame la liyabin le, a misiru habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
0: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
1: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, mamisura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigu harisitia. Ladiga hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumbanya logu dabula, kateile, abalarinya gulu Jesusu.
8: Fulese iwa banya grigi ha egi banya lida laruwa ha bungiu.
0: Abatilarinya gulu Jesusu lu.
1: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni, abalona ha amisura ha sarago grigi. Dale shiluhali ore lu adineruni, abalona ha nilumuso arinyaka ha amisura hootia. Kemon aranseli son kate. Son hagia, abaharinya gulu lagu sinyala haudi. Darinka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu, mosu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirbu dubay musu, aba labahu da uni sun kati le lun liyubu diri. Aba di laganyi du liyubu diri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubay, banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ongwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lun li yubu diri. Na bure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu I yubu diri lun musu ligia, bai balida son umo bau gu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne son ha badari non lu hayabi lidon nufedu, buin tamu ganuba. La diga nariya hane hon, lagua bai la niyaba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afalaru ti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
1: Sinyati nani gubila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libuganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafalaru nina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lo larihe ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere I wadagima na gumucha. Heher hapa ha arihu balin lao. Haniaga me, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegili le aba uruwe, aba me lona ha arinyaga lon, loma uri bo ha hama, lon hebelu non lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hitagia, le migru ti son le luma bai lon la falaru nina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumo, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hon la, ma buidun halime nilo labu na wagun nadu lida, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwa. Fuiwa regali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gien aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nyela onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lon, aba lariye gulon. Idalinya sa kati le arinya wago bai no buwago. Arinya ga bai no idalinya la leibu gong buwadig mali. Ladiga, masigi hadibu au nigire inumege. Abati le redaron au nigire tiligi ya asaminara. Larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gong e to laringe gidala la niyubdiri wadag mani noy. Mereti na luna wadig mari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habiye dame ma wadig mari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga dini le furumi yate, larinya ga lon. Atri nye mba doe ru nini yubu diri. Aba larinya gu lon, doe nu muti sa barinya garaba. Aba ti larinya gu, au niguru ti ligie lon, anu habi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dini aba, larinya ga lon, aginya buguya. Atri nye mba doe ha, larinya ga lon, sa sagu turigu, larinya ga lon, Anu habikara da, adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia, lida ligabiri ladigu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
1: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha digu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflube lida le mibebe, gunflube ginye lida le gibebe. Le marisha rakube lida le mibebe, Marisha na kube iginya lida le gibe bai. Ahon lu bai ti magunfli lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubaule. kaba gi afinyere huwago, lun le deregeron irisi ni le timati, le lani na sielo labu gien hariyahan, ahon ti magunflerun lau hamege amo, kaba gi ichige le hani guanar guhun, sinyati le sevi don abba grigi hon bian iubudirugo, la duga liyere gu duba abba lun, linsi deme abba lun, o uwero bilan lun abba, la nuge me le abba kei ni kata, sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la dega hinsi en la sensu hon, aba tilarien gu Jesusu hon.
1: Hugui arufu daguma nye hongu wa kei buiti nha gibu ga gurigia, ahinti bungio, subudi lumutu hanige, le kate ile hanigu bai gurigia kei kate uweiri ti linsi en hong, iere guti lumbungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li Dani Juan, La purici honya uganu buiti le luogo di la rua in habungi, ani son grigia, hocha tiene lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou, lubara gen magun fliru la, aba letera lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani, le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi gen agabarahani.
0: Arinya gatigin Jesusu
1: nyinyi meha aba wuguri risite dawo finu to wende go to la dawro go bon sag hawe yu la dinera go don law sara go wende go nyinyi gin aba go demeti giri ti lasaro son lura law gumei la nyura tiburi muwar go to benere luba risite ligia alu ga legi ni life egi ni le egwa ti tilwege le dabula risite abatia hayabi only ehlu hay lugumei lo aba we yu aba lowe go demeti ligia Aba hanugu ni angeligu lumon Abrahamu, aba gine lonwe risiti aba labono. Danle la sufriru ni la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya, aba linyuru ni larihi, aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabon, auna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye, ladiga na sufriru ni ya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lon, nirau, harito go ba luagu buidu lameha da bun lida ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da, gwento buiti da lon ya, guguya asufrira. Bogu digien lo ilira, anihin abagudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lon nyehi sinyati, ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya go risiti, amuri hatina buma nuguchi Abrahamu, lo bona hani lasaro lubi nuguchi. Anya hisengo na mule nunye, lula dumre ha hon miyabi ha mamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gwa Abrahamu lon, anihin le laburi ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nye, adika ha maa gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure ha hon, hasakri henya hamuga, larinya gwa Abrahamu lon, ahin maha ha bai ha duga gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa, Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lon lidin adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17
0: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sunwada, anihin bilaburi kati Afrika guduti gurigia. Gamalumon, fugiabu gurigia le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gouni gi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asu lida aba weyu, sedu wey asu liyabi arinyaga bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba harinyago apostologu lu Jesusu.
6: Wabure me, ruba lamun wafinye.
0: Aba tilarinyago wabure me Jesusu hon.
1: Lung hamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibi di hamuga nyurara ila keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga harinya gultun tidibu webe to, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusara dunya hamuga. Anihi funagi aba hida gen harinya gultilu lumusun, danle lagiri budon arabu gine, lariga lawonha o louni gironiye ibinya nigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, harinya garigubi lung aranse bay neigin, Arense nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubaybe lun. Ua, uia guinhati, da melaço no raduguni le ua ubelarinha gabungu e rum lunhaduguni, lunte harinha gum, musu mouni tinha uagueia, la de galera guinhe lube uaduguni, uaduga.
0: E da la sigiru Jesusu, luoia su Jerusalém, a balasga de labadi na guague Samaria luma Galileia, da nela chile rubelida abalirru fulasu, abahayabi disse vuguria, gawago tinha lepura, lubaron, abahereder disse loi, abahagu oragun lun iter.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dalela lehi balinha, Jesusu abalarinha guhon.
1: Reiba alvo da guahon guahon fadirigo.
0: Dalela houdinha luboi, abahareidago. Yinti abahada agen, dalela lehi belago areidago alá, abalagiribu do lenhin luboi Jesusu, adimo lehina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Abalahu drogun, darila dagaru ligibu muorgun, lulichugu etengiru ni lun. Ani Samaria na uguri ligia. Abatilarinha gu Jesusu.
1: Ma disinha no rei da gotinha. Aganha ge ha hibiri nefo. Ani ha gubeiri gu lubei terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Abatilarinha gu lu uguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinha.
0: Abahali gu duni fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera la rui habungi. Abalarinha gu hon.
1: Damele la gumesera la rui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati laniye guhon lani disipulu gu.
1: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, larinya wakubai hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, La diga itra ke lari hi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri dun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Ke imi hala susera dun lida li dani noe, itra lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harangin yelun hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunia sungu bay. Itera luba dame le niabi au le waguri karo warigati. Li dame weyu ligia, le gariga le baugi di baitoe luba, ahe anihin lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu be lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susaru baitun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
10: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
0: La rinye gahon.
1: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
0: Abalabawi dago Jesusu abahempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, mefeidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
1: Nyenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno. Kaya nuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumura gutinye lo ariye buwe yugu. lalu duba funagi e luba launa bunia. Narinya hari hong, lagu lichi gubila hari cahong ani badara sehabai. Gamalumong, damele nagir budon aule uguri garo wargati ubawa gong, nadari ruba funasa afiani hata gurige ha ubawa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba hempul hong, ha arita gubanya lagu richago hamale gibge bongiu, anaganya amu gurige kei nikata, lariyaga.
1: Aba hodin bian uguniya templu rugo afurida lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furidu, la rinyaga, pungiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bian uwe asulida di maso lu nagunfliru buma. Runu mutiginya disi lidage kada san le beluritu nu bom. Ahenti agubur hati lisensu nagumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Aba harugu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu lan agubrahati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseu ligia. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri, unabu beila nugun, ahin le unabu beila nangu lungwa, weiri beila nugun.
0: Ana hawa tinyeginye irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi indu, aba larinye gu hon, lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahi yu numo, mamahara huma, ladika haitara banya kei irahi yu, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahi, mebelu bailidon.
0: Aba lalga dani aba hadage abutigu Jesusu lariye galun.
5: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Lariye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu bariye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongiyo. Subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Lariye ga wugiri ligie lun.
5: Gunfulit na lao sun le luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile abaliru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Abalariye gun.
1: Hene gutilun hebelu nun risi tinha lidon la rua em Rabongio. Mene gutima atilun la sigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu nun aba risi ti lidon la rua em Rabongio.
0: Aba harinyago, ha agambu bali.
2: Kati tigayara bina salbaru.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongio.
0: Larinyaga feduru lun.
6: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipo.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logi en lidan ubou le, ibiha leime ibagari magumucha diti jagata sielu.
0: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinya gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu. Ehera haba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagaridon.
0: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilen, ibidie gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukate ile larinya gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalalig daha kala suserebai. Aba harinya gulun laguaniha la Jesusu le nasaretna asigra nyingi. Aba ti laguwa raha larinya ga.
11: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
0: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalagu raha.
11: la diga wa u Davidi, u deme na bun.
0: Abati lerara magu Jesusu, abalona ha anugay, dan lejara falilun, abalarien gulun.
1: Kapa buse rube na diga bun.
0: Abalarien gulun.
11: Nabureme, buseti na narihi.
0: Lariega Jesusu lun.
1: Ibi hebei barihi, arita guadibu, la diga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia. Abala falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariegu bali kati le, abagien hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
0: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, yin abawaguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la diga nyuru ti lugub anigibe tiye gerige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru toga batidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarihini gulu sakeu.
12: Sakeu! Lariba furese, la diga nuti nerede rububi ngunye.
0: Abati larari rusake ufurese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
13: Nabureme, nichiga lamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lube iloi somu grige lawa yera aguni. Nagu yigidi bagadri waya susigila ulu.
0: Lariyaga Jesus ulu.
1: Silihali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
0: Dale anyaha lubay grigia, agamba hei lariyagu nibri Jesus ukate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadayna alila ulu. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
1: Nyenye aba wuguri inyu gutinye liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Kaiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso. Aba huna halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budu lagairon. Danle lachule rubai. Aba luna hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun lasubi diruni atri nye la. Laganye no kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina diisi weya suligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari guberenu nagusera gudabu. Kistubuti bubali luago aba na wuguri deretu guma di. Luago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luago. Aluba hau lenyi lumuti mabuna guna. Kati wago michugu bubali nisensu bankuru guma. Luhamuga lagang udun, dale nagiri budun.
0: Abalarinya guhong ha nyimbanya.
1: Gidahu may sensu luay, ruhu may lule disi bay luma.
0: Abaharinya gu lun.
1: Wabureme, anihin hali disi luma.
0: Abalarinya gu uruay.
1: Narinya hanehong, luago sunla le gamati, lichuku balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba luay. Anye tinaga niyo, hayabe mabuse rumbanya lun uruay na. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bainigibu ginye.
0: Larige laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweyesu Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li li donburi fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa lu vubu le giribe olivu, abalariyegu humbian hadage lani disipulugu.
1: Heba li dan li rere fulasu le wagibu gien be, dan me le he chilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadei me, aba me hanungu ni nyahon, ahon alugu duwa kala wagu hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
0: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga dunia laburinya harienga hon.
8: Ka wagu afaraga dei burigu le?
0: Aba hona bunia harienga hon.
14: Ladiga mege ilani wabureme.
0: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gula naga wagu burigu, aba hawaira gaduni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, Atule heina hamon hadaragun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afalarubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
15: Biniwa ti huruwe le yumbi be nida liri wapureme. Niadarani ilusielu luma uwerigu ni nida liri wage.
0: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grige lu.
4: Maestro, ariega bahomba ni gulu hamanichu.
0: La ariega Jesus hon.
1: Nenaru hau, lo ahayala amanicha ha. La guara haba laburi dubu nuago.
0: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, haba gulira na fulasu ligia la ariega.
1: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yara beliche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi baibungi yo asalbaron.
0: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaronia ha alugura habanya nyi larinya gahon.
12: Larinya haretida leneru bugiu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiverutin.
0: Sagaburi veyu. Larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
0: La gaba veyu, dan le templu ruguluboy Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
7: Ariyanga bae wong kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Nalaga dadaginya abakate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di houna hawaganiya.
0: Abahagume siru ariyanga hama agwa.
7: Kabasa wariyanga, awa ariyanga luago luna halabungi yu, Larinya wagu waba wong kala wago mafiyanu wabailung. Awa ariyanga lwago houna hala wugurinya. Hachamu ragu badibu wawagu. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyangu. Lwago ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Mariyangu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labau dagu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
1: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya, aba ya gen habulesi iruni, aba habugu ni nyengi. abalarinya gula bure me icari longwa rugu kaba funasa na diga non hali nira le hin seti mabe nu hafu ga inebe be hon abalona hani dale hari bali abaharinya gu hamagwa ani hale lu be le resi beruni alaga wa farali hilagu be wage lamu gula bure ya sunkate abati hasaga runi lida gen fulasu ligia aba hafaruni hilagu be
0: abati lalgu daha Jesus ularinya ga.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La Biblia.

0: katanya ilu labu gen la lenya na kubungu. Nyai bi lala bungu, duma lala mudu lida buru guligi. Aba me, aku tu rogo lani gulu. Agagi budagu ba, duma bungu. Nyai begi eliri hereberu. Uali me hari bunyi. Aga nauti nyai, memegi rumah ya ligi meri lampu ni ligi meri wen. Laduga larungong agagi tu ba, wabura me bungu yuhau. Aba me haru eha sunda. Lari gie, aba lari ya kungang heli ligi anu.
1: Inaru niti dimuri brile, ani gayara til lafi eruni waduago, ani wabure me bungi memele ichi gube dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
2: Ariha huma, anate madise, folese watile dugu beikasu lau lugano te bungiu, le buru yube tida libruto.
0: Au hua, agamba numut, ariha neiburi kate ile, ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angelile arufu dumani nu aba lariye gunu
1: madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri guha profeta gu hama sun ha adiga banya gasu la ule bolimu nyubaiti da liburu to lumla bungi bahu duragua
0: aniya katigie nu
1: maramu da pae lugano te bungi ule bolimu nyubaiti da liburu to la diga jarafa li da lumla gufliru igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madise liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba, segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega, furumi yeti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
3: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ye lim timveve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwario. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
2: Ao Jesus, ona hanali nani angeli, lula sub deregudu ni sumbri kati le hon tila na buriligilisi. Au la duko wagu uruwe Davide, au gine warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
4: Higabu!
0: Legie gabu bay, ariye gala.
4: Higabu.
0: Le magre bu bay, nyubay la. Le busiye ti gurana lita ge duna le ichiku bay ibagari. Mafai haga luag. Sungha agamu bali lugano tebungiu le buruanyu bay tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruanyu bay tida liburu to. Lagidaru bagie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi wagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
2: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
5: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
6: Aniha hiri bayi lagu cagu Yesu Kristu le hada ge bayi mehe la digu agu Davide lumo Abraham. Ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugu si bayi Isako, Isako lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Huda haulamulenu, Huda lugu si Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugu si Esuromu, Esuromu lugu si Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayahan lagucha gu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi awiasi, awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bei Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Dawidi, Kotoro se lumage Dawidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri hon wasalbaragule. Itere lien ligabri lagiri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari ragu tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugatiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate le, ligia larufu dagu aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gwa lun.
7: Jose la duga wa lun Davidi, Manufu de Dabalu beresu virunu Maria kesi gumani. Adiga irahu le lubu itagara duni. Lumu ni asifi risamu liabi. Tagari di baba irahu. Aba mebichu ni niri Jesusu. Itara lubu aliri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
6: La susare duba isun kate le. Lu lagumfu liri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
7: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
6: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia. Aba ladigo ni le lubaibai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
8: San Mateo capítulo 2.
6: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obu le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
9: Hageisa haru e tehuri ule agu da houbei? Ariha o maru luaru guma, lege obu le nyinge lubei la boucha veyu, wayabi en luahu drogu lun.
6: Dale lagambu ni urue Herodes kate le, aba medera guaga duha alila housu Jerusalena, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriyo, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinha golun.
10: Belém, le lumu aruguba e judea. La diga itera linha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida que o buru gueri gutimati lida amuole. La usum binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninha no mutuni ha israelina.
6: Aba te laguaru Herodes hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba te luna hani a Belém, larinha gahon.
11: Heiba, aba me halu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, havisaraname, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
6: Larigea, hagambuni aturihe te waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahele. Dale harihinu wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahele tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lun gwa lun hose lida luene di, aba larinya gwa lun,
7: Saraba, warube irahe le tausu lubuchu, anua haba hau ehiku. Aba meherede mdien, darime nabisa mdien. Ladiga lalu ahai erode si iragu le, lulafarune ilagu le.
6: Aba ti lasaru hose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ariya buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede runyen, dari longwe erodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungi liumu lugugia profeta.
7: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
6: Dan le ladari ra gubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunirahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagriya honu wa irahe ligia. Itara liya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
7: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomibu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahubu harigi irahe. Mabuse runtu lutama iku, ladiga hilagu wa hamana.
6: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu anheli lu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
7: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagu aha abuse rube ya meha afarni iragu le.
6: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lubuchu hageiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugoshi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe nazarete le lumu argu bay galilia. La susere dubay sun kate le lu lagunfuliru le harinyagu bay profeta gu luago nazareti na la Jesusu.
8: San Mateo, capítulo 3.
6: Lida udan ligia. Aba leabi huang le abadi sei habai apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li larui ha buingi.
6: Huang le, ligia le wagu bai meha laburiha profeta Isaías itere.
7: Agam huwati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karabu ma uma suruti lubaba.
6: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu saragu hayan la grigia lida getia hadamuri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura haloi lenerime abai chuni logo figa ule lume ilia bui au sere huma buidu arihua la mga furangu logo asakri hadu la masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi ladugu narihe hun logo gayara la ladugu buingi ladugu wagun abramu lidage dubule aranseru harawa lo lachwa hun titi buwewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun au lauduna nabati seru arufu de logo asakri hadu la Ahi tele lumbo ilia binarigi, labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihali. Aba me laraidu ni tirigu, udalei me sagadi le mabuihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
6: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilere luago duna le giri bei hordan, le nyen lu bei huang lu labadi seiruni. Mahati ye bei huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
12: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ye lu bei nyumbu inu lungu nabadi seiruni.
6: Aba la riengu Jesusu lungu.
13: Itara luba kwento. La duga lungu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
6: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
14: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awe ome bulanu gunda.
8: San Mateo, capítulo 4.
6: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
15: Ahen liribu bai bundiu, saligu agita bai dibu le feime.
6: Aba launa bu Jesusu.
13: Tarinhare lenenu bungiu, mamaru bai tau feinha bagri de grigia. Abagre tu baginha lá o seu tumor ele larinha com o bungio.
6: Abati la niga ni mafia Jesusu Jerusalém, o buru gule sandi bai hon hurio. Aba la wari regadani tabulu gu templo, aba larinha gulun.
15: Ahem virubu bai bungio, chubaba yage luhunabu. La diga tarinha lereru bungio, larinha com o bungio hon lani angeli gulun hunigirunibu. Ha niga bati bu haha buru. Luma chugera bulna bugudi luagu dugu.
6: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
13: Anenga tugien leneru bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
6: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
15: Nichi goboi sun le bun ahabu ahudura huanu.
6: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia, la diga tarinha releneno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
6: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi aganawa Cafarnaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagun fuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
7: La keira sabulon luma na fetali, lida luma lubadu barana, luegi ulgu le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hame halida bilukuriga, aliha di aba ome bularubu. Kugui ale me halida bai lamunyonga, lani na ovene, arugo nga gida malihau.
6: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
6: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei haguri eti. Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Falahu mana? Aba me meseni hadun la udre. Ana harugadun me kuriki anu lunani kume.
6: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus e sun Galilea, arufu de reina tida buri haligili si huri, tolida boncada fulaso, aba la puritiani ugano buiti luago ti larue habungio, arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago baigrigia, aba lagambuni o luago Jesus o lida sun siria, aba hanigani a sun ha a sufri rebanha lo amu ya goina regressandi, e gairugo, hagawago ben lagubri sifri, hagon e redibanha, Hama haderege danya ugugu aba lareida guagadunia. Saragu hanya grigia afalaruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agugia judia luma loegia obole nyenge lubu labocha weyu libiti horda.
8: San Mateo, capítulo 5.
6: Dale larihi balnia Jesusu sungrigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume saru arufu da hon itara.
13: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungiyo. Ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungiyo gurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hageya. La dega heresi urubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yohon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yu keisi lirahi. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda abungi yu. La diga hebele rubalidon larue habungi yu siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. E iba ha hamao arinya kagia son luwe riyeni huwago. Luwe gia nani gu huma. Gunda nyu huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Ita ralinya mehaginye ha iba hou ni wa profeta gu ha nyubi banya hubaraginye.
6: Aba la sigiru Jesusu arinaga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kabagia un hula. Uwalime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira gu ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gu leluagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon. Furangu ti lari hinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigu nu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihi ni buiti leha digu bay, aba megini hadimu reha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya gidere, niyabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi waraga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine lilurudu Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku timeberese ni luagu furume waraga kumadi lida gine lurudu. Ibi ni le la nyura utimaba lida gine. Arvu dahligia hon gurigia lun hadugun li bele la dugu bai. Nyura bai la nugun wa yagata sielu li dan la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu daha, wairi bai la nugun wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidun li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon laru en habungi yu sielu. agamba huma le luago ariya wagua le lame ha hong hagushe go lo mafar ha huma. La daga furume warg lan le afar hati, la siya dariwa bala. Kama lo monarin hane hong luago furume warg lan le agayinti te luma garigi ya lile di, la gusa raguduwa ba. Le anegu te lo garigi ya lile di bidi ya watao, luago inyen uma lo mafi ugati. Itara liya lubayti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latari. Baunyin, ababarita guni lago nihi la kate li dan furume warg gurigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani nyin ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigi emeti, gayara halime bagiri budun lago latar ichi gai bidebe se. Ahi abunse ra aba gurigi la nungu nibu ligi bugen lurudu. Beluba lidon uwar ni luma, lago hei buguni wago loi le deregeru nibu lun agosere guduti. Le derega era bom me gostar do tilun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa de bolan yinguinha dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agam badu luago arinha wagu alilameha, magabara ha huma, ao narinha rehon, luago furumi guargo lan le awama diruto aba uri, agabara ha li tuma, tidas lanig. Abu lubeti la figo gito bagu le bonwene, sagabai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu befer dilu ni aba lida ge umege gu ni le buago bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yu gati. Ahin buha bu lu bai le bonwe ni afrigo gu duba di bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu lefer dilu ni aba lida ge umege gu ni le buago bai sige lau bidin lau sun bugu bu mafi yu gati. Arinyo wagua ti mehe ginye luago furume guarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igre gunitun. Au narinha hane hon luago furme warga na uguri igre tu lumari. Ahi mama lubay la diga tagamare don ligi buogun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igre warga la diginye ginye agabara hane. Agambat na ginye luago. Ariya wagu walame hon hagucha golun hagun fleron lau lel hariya gubai lau afin yoru ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago mulu mutila hafin yoru ni ka wago ni luago sielu la duga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la duga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la duga ligi luburu te bai waru wai te bungi yo le wairi gubai ni luago hichego la duga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La duga furunga gwarigo amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo ulun. Le alugu ti lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisen. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu humi lungu. Michika huma igiye hanaga luago le afure dehate huma. Agamba dungiye luago ariya wagu alame ha. Hinsi labu madobu liyere gudame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba ya hon. Afure te hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalu. Auriba bai auseruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahi honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin ya. uwara kwa huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bungi yule siya lubai.
8: San Mateo capítulo 6.
6: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu waguginya, larinyaga?
13: Goni ki huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yule siya lubai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsum ubao kaisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrugu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu ci bungi le ari ubalin le hadugu bai labu gin libidin wa lishi guba hafayiru wa. Ta gin le hafuri dun lubungi yo. Mi tana huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsia bai hon lon hafuri dun rara ti da ha ligi lisi luma li da legeya dun uma lon harihi ni agurigia. Ni naru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuri dun lubungi yo. Belau mahirumu rugu, daruhu mai me hubenari, aba me hafuri du lung hagu si bungi yo le labu go bai humanye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, lishi guba hafai yiruaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lung bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la diga libe hadumre ha. Nitara huma lubai ti kai hagaya, ladiga lubane kai hafuri du lubungi yusubudi lali kala habusin rubai. Itara lubai ti hafuri du. Wagu si bungi yulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Ladiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wa siyalu. Rubon wega fein to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong. Migira bawa lung wabur han lidon ucha wakuni, di segedari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habay, buguya le sunti bay gabafu, buguya le wiri gu bay lung sundan, itarala. Itaralinya lubayti, ahan ya ferudu na huma amo lwagu uribati le adiga hamali bay hong, ferudu na lubadun ginya hagu si bungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani hugu si bungi yu hifigong.
6: Aba larinya gu Jesusu.
13: Uguya, tame leha yunaro, maruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ahin uguya, da leha yunaro, si bahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kagirige lwagu hayunori ya la. Ugu shinirugupa bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayunori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lupe gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lubai sinya la hau chen hamutiri, magah da diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tinya iveru ha nyen. Ladiga lenye lumuti hirisi, nyenye unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu waga bai ginye lau sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ani lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti le selwe do hon bian yubudirugo. Ladiga linsia do ba aba hadagi lun, liyere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hadagi, lishika me meberesi ni luagu le aba. Sinya ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuagu dawu to lumbu hadoru no. mafuna ke begi timati bagari sigulau egini ke begi ugu bu sugutau dawo ariha huma hontu nur ha ha ma banya garabalirugo ma bunu buhanya ma lubaha ma reidu ha mai lubaha ni lida lagai lausun lira roti haguchi le sieluwe egini hon mafuna ke begi timata sugu hau dunuru kage hida ge ga yarabe lisu gombia ugu de lau lugubo Kalae be lanarme be lafa gon luago. Kawago hadire tatuago dogo. Aria huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila. Madugu ligia camisa. Nime urubi salomo lau son luendego. Me vende timeha la dogra gon kei fuluri. Ainti dogo da lubali bungi uhidru itara leu. Uguinha be lahucha. Haruga yebe lago dunya. Gubo mesa lidera wan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shibungi yo sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubeiti luago haruga. Latiga barulu mutiginye haruga li dihere du na lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubi kada veyu lumaguwa.
8: San Mateo capítulo 7
6: Aba la sigiru Jesusu ariyanga hongurige ubu wa guginye.
13: Michika huma haduno amu. Michiku wa lamu guginye hiduno. Latiga keili gabiri hichiku haduno amu. Itara ro baginye lishuguno wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife le baguru go bai, ani halo aba durusu lida bago. Biyangu watigibu hugo ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rung. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati dariti, le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiyan lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme luhe belu ruba lan li don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubai li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiliru weyu lali nagusara guduni, Sarago banyarinya gutienu, wabureme, apurichi hati wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uriba tia lida biri, adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya guhong, ebidinya gubayinya dunu, dise huma noi huwe le adagu bai wuribani. Le agambu tina, adiga le le nu bai bai, itra linya ke ya ba uguri gufuana dati, le adigu bai luma ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama luma madungu lumuti le nu bai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na kubai ligibo gusagon, aba liyabi uwa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, maala nari metaburi ha.
6: Dan lasu rubai la dimure ha Jesuso, ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, ma makai arufudaha tielu luru du Moises.
8: San Mateo capítulo 8.
6: Dale la rai rubai Jesuso luige wubu, saragu haya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesuso. Aba larinya gulun.
15: Nabure me. Abu busin gayarati bari dagwagadinima.
6: Aba ti laguru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina. Ari dagwaba.
6: Kei larinya gu itara. Aba larinya dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Maninga baitia nikaun. Nyudur gu baruhu dagwabungwa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya kwa Moisesi. Luharihi ni gurigi ya lwagu wari dagwati bula.
6: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
16: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma saragu gariti lwagu.
6: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Nibuga agara niha lun.
6: Aba lona bugumada.
16: Nabure me, madinat na lube belu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me larey dago nubuwi. Narinya gubali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ganyan na gumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuwi lu ladiga furme gwegu katei adiga lumutsi.
6: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku, luma Hakobu. Lida haruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
6: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
13: Bai babubion, ladigu ba le wagu bai bafinye rabun.
6: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu saragu grigi ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga da lanya sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, le lagunfuli ru lemehe wago bai ladimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
7: Barulu kuti wa sandi, gidale wagari.
6: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichu gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro, busiet na nafala ni bulenye ilumuti bide.
6: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
13: Daritinya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgote, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
6: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
10: nabure me buset na nafalarni lari geme lome nu guchi buna neime aba me nafalarni
6: aba luno buni Jesus lari galun
13: falaba na cuento igra banya hilago anya lun habuni ni hegeburi
6: aba ladi nu Jesus tida ugune aba hodi lani discipulo guluma sodini aba lafura gu aba garaba liheret aba lebeluru lugudi barana tida ugune larumu giati Jesusu aba hagagu dahani lani discipulo gu aba harinya gulun
10: wubure me sefu bawa wadibira gua
6: aba lona buni larinya gahon
13: kasa wa uhanu gudeta logo tafinya hugiele
6: aba lasaru aba leden halu garaba li luma barana aba lagalu madu aba taweri du hanigi aba hariyagu
17: kata isawu grile agamba lubalin garaba li luma barana
6: dale la chiliru bai Jesus lo bafurugu duna hagero gadarana aba hafri du biama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biangu bai hagia Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigiri grigia lidagia umaligia. Abati haguara hahariaga.
18: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biabe sanga sufiri lagidwa lubara gilibdane sufiri ni.
6: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lu.
19: Awa basagara, ikira balu beluru hadung biru ha.
18: Awa bure me fule say bawa.
6: Aba ti larinya gu Jesusu hong.
13: Hei ba ti hadung.
6: Aba hafuri du sifri gu uriba ti hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadung buiru. Aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufude dagun ha onigiru bale buiru ho. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubain hon buiru hu luma hon wuguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
8: San Mateo capítulo 9
6: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin yuragun lo bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
13: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
6: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
20: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
6: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
13: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya waguniwa, ferudnu watibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudna na figo.
6: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
13: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
6: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichigu wairigu ni lubungyu luwagu lichigu ni ubafu le hongwagirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giriwe Mateo. Le aburihaba luon libruto. Agubraha tina mehan lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia, Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
13: Falabana.
6: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga. Saragu haya gina ti ha agubriha bale di sensu na gumadi hama amu gafigo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
21: E dali essa alegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
6: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
13: Amagadinha banha, me megiruti surusia. Asandi banha, agia megiru banha surusia. Furende humei kala la nichigu bele uagu bele larinha go bungi yu tida lereron. o sente no lugar de me rebuhumar. Mama lu ha dagara gudu ani malu gunu. Mama ni abi alu ha ya hari chago banya legi buke bungi. Ni abi alu ha ya gafigo ti alu ha san sironi helicopter hausero.
6: Aba ti haya bi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
20: Asa wagi ya hama fariseu go ayuna ra wabai sarago. Aha ya bani disipulu go mayuna rutinya.
6: Aba lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
13: Era te funagi hiru nya hama misr hova te lido aba Maria e dale ni hala adari hama nyi. La chilu ba we yo lon luwa do adari hama e gi alime hayunaro. Sinya te tafa da honga misa nyu lugi ru tau murusu to deregiro. La de kada mele ta dinyu ra gun to deregiro bon aba me ta heiri da gun to nyu lu ru bon. Aba ti mame te la weiri do heiri. Sinya te gi nya te seruno di wen to iseri giro lido un guero le binado hele. Ahen ya de go itara. Aba me la fonchi uguero dame le tiñuru diwen. Feri di waligie me ti uguero, feri di wadiwen. Ligie lunti luba y teseruno diwen iseri lidon uguero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bay.
6: Da nyenyen luba y Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligie liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gulun.
1: Sum le tome ni sani. Gama lumo habu nyundu lubishu ni buha butu agu. Tagu yuguba.
6: Aba Lazaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
3: Lahuru guha guhuru. Tagu la dairagu. Narei da guba.
6: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinha gutun.
13: Raguba buraso niragu. Arei da guadi bu laduga bafinha.
6: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahuaha. Aba larinha guhon.
13: Urih mayagi, mau engiru irah itu, tarumugunya.
6: Aba hehera halau. Dale frigi delanya sungrigia, aba lebelurun. Aba larig duni tuho birah itu guya, aba tasarun. Aba laburu caguluago le asusteru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba houdi biama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
22: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gudavidi.
6: Da lebele rubai Jesusu munadon, aba hachilere marihi te hagie lumo, aba larinya guhon.
13: Afinyetun saluagu kayara la narita wagudunu.
6: Aba harinya gu.
20: Aha, afinyetua wabureme.
19: Aha, nabureme, afinyetio.
6: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
13: Itara la keiligaburi hafinye.
6: Aba lefege chuhagu, aba lere du Jesusu hawagu lu houchu lu masubu diruni wala luagu ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawagu ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya lasagaru ni Jesusu sifri uriba tiligia luwe mariaga ditiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia. Aba hariyagu.
23: Marihi nyahagi divalibele hageira Israelina.
6: Hariyaga tifariseo gu luagu mafia lale habu tisifri uriba tia ichugube ubafu lu Jesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehei na tida haligili sigurio, apurichi hei uganu buiti luago ti aruwe hei nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
13: Sarago hanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano luagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibe ti lunti la luba hon ani logwa ti anadag mitin. Lunti lubay ti hamuri ha luma labure menadu lulona ha anadag mitin ya lun ha luba ha.
8: San Mateo, capítulo 12.
6: Lo aguaba we yule mera guagale, e ibugo ine lien Jesús su hama.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Halama chulani dis